8:05 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Anyway, welcome back to me and welcome back to you, mga kababayan. Kasama niyo pa rin po DJ Max right here, of course, at your solid tambayan hanggang tanghalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, the realest radio on the planet. Till the hour of 12 din po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan nila. Ay! September 15 is our day today, mga kapatid. Araw ng sahuran. Makakapag-lunch ka na rin. After ng ilang araw na talagang tubig-tubig lang, itlog-itlog lang, makakakain ka na ng masarap, kapatid. Kaya ganahan ka naman sana pumasok at bumangon niya yung araw na to. 8:06 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga nakikinig po sa kanikilang mga tahanan, sasakyan o sa kung saan-saan pa mga tambayan yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Naway, maging maganda ang umaga ninyo. Maging maganda ang buong araw ninyo at ang buong buhay ninyo, syempre. Diba? E kung wala mag-good morning sa'yo, hayaan mong gawin ko na lang yun. Diba, good morning sa'yo, kapatid. Kung walang nagmamahal sa'yo, andito kami mga ano, mga DJ ng Taps at ang buong Taps family. Mag-enroll ka ba? May prerequisite pala ano, bago mahalin ng Taps system. Anyway, good morning to Prosecutor De La Rosa. Talagang bine-bless pa rin tayo ni Lord ng mga mabubuting tao. Tignan mo, out of all people na makikita kong magko-comment talaga nauna si Prosecutor De La Rosa. Saktong-saktong kailangan ko ng motherly and fatherly advice. Anyway, good morning, good morning! Sa mga nagtutulog-tulugan pa lamang po dyan ng mga batugan. Hoy! Ano, walang bangon? Puro tulog lang? Ang trabaho ka pa! Ikaw rin pala nasusunod sa oras na gusto mo ng pasok, di ba? Ay, ikaw pa nasusunod sa gusto mong oras ng pagpasok. Ayan. Na-help sa chores. Maya-maya po natin basahin yung mga komento rito sa ating comment section. Anyway, para po sa mga maaga nakatutok sa ating programa na nais na magpadala na kanikil ng mga mensahe, ipadala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Pwede nyo rin pong i-like, follow, share ang aming official Facebook pages kung saan po kayo mas affiliated. Yan po ang Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Sterling, Taps Kawayan, Taps Ilagan, Taps Rojas, and Taps Solano. And mind you, ladies and gents, tumatanggap na po ng early reservation ng Taps Sterling Campus for the next academic year. Especially yung science curriculum po. I-play natin music kapatid. Message from Josh. Among larawan ko ang unang nakita sa umaga. Bango. Thank you, Prosecutor. Maiiyak tayo na itong umagang ito. Ayo po ang last resort ko kagabi. Actually, gusto kong mag-chat sa inyo or mag-text sa inyo through Viber. Kaso sabi ko, nahihiya ako. Baka... it's too late na. That was 11 p.m. na. Naya naman na ako mag-message kay Prosecutor nun. Kuis, may pen-kaksilat sa Taps? What's that? Ang tawag dito? Sports ba yun? Boss, pa-congratulations naman ka, Vra. Qualified ako. Uy, congratulations kapatid! Meron tayong Kavra qualifier. Magnolia by Magnolia Band. Maglinis ng buong bahay kahit ang laki ng bahay na. Wow, sana. Ayan. Kasi meron po tayong question of the day, mga kapatid. Meron po tayong question of the day. Paano ka bumabawi sa iyong mga magulang? Yan ang ating QOTD, mga kapatid. Again, paano ka bumabawi sa iyong mga magulang? Hey, I was likewise thinking about you yesterday while I was traveling going home, sabi dito ni Prosecutor. Bayak tayo na di oras. Mamaya po ako makipag... Mamaya po tayo mag-message sa Prosecutor. Baka mag-iba yung momentum ng aking program. Pa-shout out DJ from Ontario, Canada. Good morning!
Ayan, di ba? Good morning, good morning. Yan ang ating obligasyon ngayong umaga. Ang mapasaya kayo mga kapatid. Mabigyan ng mga ngiti ang inyong mga bibig. At syempre, hindi kayo maboard ngayong araw na ito, di ba? Kaya iset nyo na ang inyong mga radyo. Dito sa 107.1 at 107.9 dahil tatawid tayo hanggang kalagitnaan ng ng araw. Ayan. Apat na oras ng inyong mga mumunting buhay ang ating gugugulin. Hello, good morning! Just passing by, have a great day ahead from Chocolate Sunday. Wait, just passing by you? Ano sasakyan mo? Sir, tinatamad ako mag-review. Huwag na mag-review para walang problema, di ba? Eh kung kaya mo naman pala, natutunan na ano mo naman, naisa ulo mo naman yung mga lecture ng teacher mo, huwag na! O hindi kapatid, mag-review ka, ikaw naman. Eh, sayang naman yung itinanim ng mga magulang mo sa'yo. Speaking of magulang na naman. Good morning, good morning. Sa mga nagkakapi pa lamang po dyan sa mga sandaling ito. Habang may kapares na pandesal na mas matigas pa sa bato. Ano ba naman yung pandesal na yan? Sa muna, bili yan. Mas maitim ba yan doon sa budhi ng kapitbahay mo eh? Thank you, prosecutor. Sa mga nagta-travel na po dyan sa kanilang mga gamit na kanilang mga sasakyan, ingat-ingat po sa inyong lahat. Naway makarating kayo ng tama sa inyong paroroonan. Uy, doon sa, no, sa lugar. Ano isipin ninyo dyan eh, no? Eh, yun, keep safe. Good morning! Sa lahat po naman tapsiyans, classmates, mga faculty and staff, sa ating mga campus administrators, good morning, good morning. Likewise, sa ating minamahal na President and CEO, Doc Michael Kilang, Doc Reynold Kilang, and Ma'am Jo, good morning. Good morning, Jonathan Alonzo, what's up, Tatsuki? Ayan. May mga makukulit na naman na estudyante rito sa labas. Kuy! Bar ops pala nung ano eh, nung isang araw. Doon yung mga kaibigan natin kasi sa Baguio. Pati sila, Attorney Kevin, ay nandun sa Tugigaraw. Kudos sa ating mga bar takers for, ano, yun. Conquering the bar. Watching from San Pablo City, Laguna. Uy, San Pableño. San Pableño, tama diba? Yun yung tawag sa inyo. Taga dyan si Boss MG, di ba? Bumabawi ako sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti from your contacts. O, di ba? Ganun. Okay, good morning. Again, paano kayo bumabawi sa inyong mga magulang? Yan ang ating question of the day. Shoutout po, Attorney Yeres. Salamat sa pagsama sa amin sa Bar Ops Baguio team. Uy! Attorney Yeres, good morning! Kuya, pa-shoutout ako, Kyon, para makinig at, ano daw yun? Kaklasiko. Hello there, Kyon! Opo, sa may laki yung, laki, yung bahay ni Boss MG. Malayo po ba sa inyo yun, yung bahay ni Boss MG? DJ, malakas speaker sa Pandayan. Na naka 107.1 kayo? 107.9, nakatapos radio ba dyan? Good morning po sa mga nandyan po sa may Pandayan. Sa buong Pandayan ito, nang maging specific tayo. Pagbate mula kay Sir Jonathan Alonzo, good morning! Nakakaano yung ano eh, magandang buhay. Di ba? Alam mo ba na ang Pandayan Bookshop? Alicia Purok Tres. Ah, okay. Yan yung sa may Palengke po, ano, di ba? Good morning po sa mga taga-Pandayan dyan. Napapasyal din ako dyan, yung hirap lang ng parking space. Lambeng at pagbibigay ng sweldo ng buo kahit wala na matira. Spoiled them po from Marge. O, ganun daw niya, ganun siya bumawi sa kanya mga magulang. Lambeng at pagbibigay ng sweldo ng buo kahit wala nang matira. Spoiled them po, diba? Grabe naman, walang matira. Wala kang pambili ng ano niyan. Ng deodorant. Tatsumi! Wala pa akong pera. Tayo na yung bumili ng mga needs ng parents natin, sabi dito ni Tatsumi. Tama nga naman, di ba? Ay, sopas na naman, no? Wala na sopas! Ay, lugaw, wag.
Sabi naman dito ni Zian Venezuela, tutuparin ko pa rin ang pangarap nila sa amin na magkakapatid, laging magtulungan kahit wala na sila. O, di ba? Meron pala akong mga tulad dito na uli lang lubos na mga wala ng nanay at tatay. Shoutout po sa gumawa ng exam ko yesterday. Pinahirapan mo po ako mag-review. More on situation pala from G. Eh, ganun talaga. That is to test your knowledge. Kung may retention bang naganap. May natira ba? May natutunan ka ba? May naalala ka ba? Hindi para pahirapan. Para i-test, diba? Kung saan pa ba dapat magtuon ng pansin yung guro, diba? Kung saan magkakaroon ng mediation. Remediation. Again, ang ating text line 0935-810-8217. DJ Max, pa-request po yung 21 po. Ano 21? 21 na ba ano yung ano ng pangalan nung K-pop group na yun dun sa ano? K-pop ba yun? Sila Sandara Park? Assalamualaikum. She does not like cognitive learning. Tama po, prosecutor. Diba? Pala na situational. Ayaw niya ng cognitive learning. Good morning from Jana. And we've got your song from Retro Revival. A cover from Regine Velasquez with a song called Araw Gabi. Back to back with Gisingin ang Puso. A cover from Rockstar Reimagined. Retain the frequency, mga kapatid. All here, of course, at 107.1 and 107.9 Tapos Radio. Real Radio. Mga loss kasi yun. So ayaw silang kung nakapokus doon.

8:25 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. At syempre, kapiling niyo pa rin po. DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Guerrillas Radio on the planet. Good morning! Again, meron tayong question of the day, mga classmates, mga Tapsians natin dyan. Ano? Paano ka bumabawi sa iyong mga magulang? Yan ang ating katanungan na bibigyang linaw sa loob ng 4 oras ng ating pagsasama-sama. Kaya kung ako sa'yo, paabot mo na yung mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Sabi kanina ni Riley, nagbibigay daw siya ng tig 10 million nila kada araw sa mga magulang. Grabe naman yun! Pwede bang pambon naman dito? Sabi dito ni Riley ulit, wherever you are right now, I hope you find a reason to smile today. You deserve a good day. O, di ba para sa mga classmates natin dyan, sa mga Tapsians natin dyan, at sa lahat ng mga listeners natin dyan na somewhat medyo pangit ang gising nila or may mga dinadalang problema sa pagtulog nila. Diba? Wherever you are right now, I hope you find a reason to smile today. You deserve a good day. That was a message from Ryle. Sabi naman dito ni Annie Moon, hirap bumawi pag wala ng parents ko since I was young. What I did is sa mga pamangkin ko by helping. Diba, yung gustong-gusto mong bumawi, nandun ka na sa estado ng pagbawi sa mga magulang mo. Yung pagbabaliktan na kumbaga. No? Pero di mo na may bibigay or may babalik gawa ng yun nga, wala na sila, di ba? Aha. May mga pasaway dito sa ating comment section, parang i-block ko na lang muna. Anyway, good morning, good morning! So mga kaka-tune in lamang po sa ating programa. Sa mga kaka-tune in lamang po sa ating programa na walang inatupag kundi tumambay maghapon. Ayan, sumagot ka na lang sa ating katanungan, paano ka bumabawi sa iyong mga magulang? A message from Ryle, my father recently left my family kaya bumabawi ako kay mother ko the best I can by supporting her. Iniwan or sumakabilang buhay or sumakabilang bahay? Alin doon sa dalawa, Ryle? E-block mo na DJ, hindi ka ganda.

to the rest of the team, good morning. Might wanna check me out as well on my official Facebook page. That is, of course, DJ Max. It's the second time na po. The first was when I was a small child, and ngayong may isip na ako. Di ba grabe? Pero ganun ka ano ka kamahal ng nanay mo yung tatay mo to the point na pinatawad niya, di ba? Masakit ba, you still find a reason to smile every day. Ganyan talaga ang buhay, di ba? Full of struggles. Yan yung ano eh, nag-fuel ng ano natin ng buhay natin. Kasi di ba kung payapa masyado ang buhay, boring din. Yung mga struggles na yan, eh yan yung nag-fuel para sa para ganahan kumbaga. Sa akin, DJ, nawalan man kami ng isang taong mahalaga pero lagi kaming binubusog ng pagmamahal ng aking ama. O diba, kahit na may nawala sa inyo, sa pamilya nyo, pamilya pa rin kayo. Good morning, Madam Happy Star, ang love of my life ng ating provincial prosecutor. Kuya, pwede magtanong? Go ahead, Alexa. Alexa, play The Strong One by Marina Sway. Ay, iba pala yun. Sorry. Never grow old. Hindi po ako si never grow old. Ako po si... wag niya. O, diba? Nahulaan ka agad ni Ryle. Kuya, ano ulam ninyo? Ang ulam namin ay pritong talong. Charot. Hindi po ako nag-aalmusal. Wala akong almusal. Ganun talaga kapag kahit may katuwang ka sa buhay, minamahal mo ng sarili mo, di ba? Ganun talaga kapag gano, eh. Ayan yun na. Anyway! Sino ka po? Sabi naman dito ni, sino ka din, di ba? Paano ka bumabawi sa iyong mga magulang? Karamihan kasi ng anak, di ba, yun talaga ang goal. Makapag-aral ng mabuti, makapagtapos, magkaroon ng magandang buhay or ng trabaho para at least makapagbalik tanaw doon sa mga magulang nila. Diba? Yun yung ang tawag dito, yun yung first motivation ng mga kabataan dyan. Yung bumawi lagi sa magulang. Kasi ganun tayo pinalaki. Kultura nating mga Pilipino yun eh. Yung ang tawag dito, ang pagbabalik ng utang ng loob ba yun? Pero bakit kaya tinawag na utang ng loob yun kung in the first place, obligasyon ng magulang na buhay ng mga anak nila, di ba? Bumabawi ako sa kanila by being strong, understanding, and loving them despite all our imperfections. O di ba, wala mo perfect na family. Kuya, tama na, naiyak na ako sa'yo. Grabe naman ang iyak na yun. Sabi na hindi daw obligasyon ng mga anak na bumawi sa mga magulang. Yun nga, sinabi ko din yan eh, nung naging guest speaker ako sa isang commencement exercise na to the parents, ladies and gents, hindi obligasyon ng mga anak ninyo na buhayin kayo. Kasi in the first place, kayo naglabas sa kanila sa mundo, obligasyon ninyong buhayin sila. Kung bumawi man sila sa inyo, that's a bonus na lang. If you don't have your parents, you can be the best version of yourself. Your parents expect from you. Yeah, di ba? Live with the dreams of your parents, kumbaga mga ganun. Kung ano yung pinangarap na magulang mo para sa iyo na maging ikaw, ito pa rin mo, di ba? My biggest fear is paano mo makakaya, paano mo malalagpasan lahat ng sakripisyo ng magulang. Ano naging fear mo yun? Keep going, keep hoping, and never be afraid to rest and ask for help. Better days are coming. Ang hirap niya ni yung handa kang tumulong sa iba, handa kang tumulong sa mga kapamilya mo, pero kapag ikaw na yung nangailangan ng tulong, wala nang tutulong sa'yo. Kaya nga tama yung sinabi ng isang artista na magtira ka ng tulong para sa'yo kasi walang tutulong na iba sa sarili, sa'yo, hindi yung sarili mo lang din. Mamaya natin balikan yung ibang comments ano? Kasi no overtime tayo mga kapatid. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Marina Sway with the song called The Strong One. As per requested by our beloved Prosecutor De La Rosa, to whom she dedicate this song to all our listeners na may mga pinagdadaanan dyan. Retain the frequency mga kapatid, only here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio.

0: just don't want to be the strong one.
1: TAPS. Tops. Radio.

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah, yun lang.

8:42 in the morning. Good morning! And of course, kapiling niya pa rin po DJ Max. Diba? Sa mga wala pa rin ginagawa dyan sa mga sandaling ere, ay! Nangyari! Ay, tamang kain-kain lang. Wala kang bagan dyan. Ganon. Ambag naman kayo. Bigat na yung mga kapamilya ninyong buhatin kayo. Good morning sa mga alipin na salapi dyan na pilit dumalaban. Kumakayod para may taguyod ang pamilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Saludo po sa lahat mga lumalaban ng patas, diba? Diba nga yun yung lagi kong ender, yun yung lagi kong pandulo kapag nagtatapos ang ating programa. Mata sa langit, paa sa lupa, mangarap na mataas, tuparin ng patas. Sa mga hindi lumalaban ng patas dyan, yung gusto nila lang, gusto nila laging pumapabor na lang sa kanila lahat ng tao, lahat ng oportunidad. Ako sinasabi ko sa iyo kapatid, lilipas ang panahon na wala, paurong ang buhay mo, gano'n. Let's have some good conversation this afternoon, nakong, or just a good company. Thank you po, prosecutor. I'll be most willing po. Ay! Tears are flowing. Tears are flowing. Anyway. Good morning sa mga... Sa mga nasa bahay pa rin po nila, magandang umaga po sa inyong lahat. Nanatili ang ating katanungan na paano ka bumabawi sa iyong mga magulang. Ba't tumatawag to si Sir AJ sa mga sandaling ere? Happy Tuesday! Sabi naman dito ni Scorpion. Ano? Good morning! Boss, good morning! Sabi ni Sir AJ. Good morning, Sir AJ! Si Sir AJ na ang tawag dito? Na talagang napaka-asensadong tao na eh. No? Nakalimutan na rin tayo eh. Good morning, Sir AJ! Nakasan ka ngayon? Ba't wala ka sa ISU? Ay, pahingi naman! Pahingi naman po na... Lagi na lang kapag dumadaan dito sila Miss Jessa, sila Miss Janine, eh, talagang magpapahingit na lang lagi ng pagkain. Naririnig po ba tayo ngayon dyan sa may speaker? Miss Jessa, Ma'am Janine... Ano, puro daan-daan na lang ng pagkain. Matisod sana kayo, batapon sana lahat ng pagkain ninyo dyan. Si Ma'am Janine, halatang ano na. Good morning, Sir AJ Escobi. Nakikinig lahat yata ng mga taga-ISU sa mga sandaling ere. Good morning, Sir Ray Cesar Valdez. Good morning, good morning, good morning. Parang andito na naman tong mga nangungulit sa atin on air na Sir AJ, tumawag pa nga ni. Ano, gustong palabasin yan? Diba? Ito namang si Sir Ray. Naaalala lang tayo kapag magpapashout out. Marami salamat po sa lahat ng mga taong na sumusuporta sa ating programa. Sabi naman dito ni Yen Lopez, sumagot siya sa ating katanungan. Kapag gusto nila magpunta sa mall, pinapatulog ko muna, tapos pagising nila, tsaka kami pupunta sa mall, katulad ng etos-etos nila sa akin dati. Ganun yung bawi, kung ano yung ginawa nila sa'yo nun, ganun din yung gagawin mo sa kanila. DJ, mas magandang tanungin mo si Carlos Yulo, tsaka si Chloe. Bakit naman? Uy, hindi naman masamang mag-cut off ng magulang lalo na kapag ano. Kasi may mga magulang na ipinipilit nila yung ano, idong. Naman nga. Sabi naman dito ni Aquilino Alejo, nung mag-start ako mag-work, yung allowance ni Mother Monthly hindi pumapalya. Even nag-abroad ako and even nag-asawa ako till mamatay siya, hindi naputol. That's how I return all her hard works to Reza. Hindi obligation, but for me, it's gesture and kindness for all her sacrifices for us. Diba? Ewan, ganun talaga. Kung binigay mo naman na ang lahat, diba? Tapos kulang pa rin doon sa mga magulang mo, yun yung time na i-cut off mo na siguro sila. Pero sa ating mga anak, syempre, tumatanda yung mga magulang natin. Diba nga nasa family code ng Pilipinas na... Kapag hindi na kaya magtrabaho ng magulang, obligasyon ng anak na nabuhayin yung magulang doon sa part na yun. Na magsustain, magsustento, gano'n, di ba?
entitled for sustento, di ba? Sabi dito ni Ezra Kiel, hello ma'am. Kapag 9 PM onwards na umuwi, nanay ko galing lakad niya, sinasabi ko, yan. Yan ba ang oras ng umuwi, ang uwi ng matwinong babae? Ulit, kapag 9 PM onwards na umuwi, nanay ko galing lakad niya, sinasabihan ko, yan ba ang oras ng matinong... Yan ba ang oras ng uwi ng matinong babae, sabi ko. Ayun, nakabawi din. Diba yung mga panahong galit niya, naibalik niya sa, naibalik mo sa kanya yung mga... Magpapaalam yung nanay mo sa'yo, anak, labas lang kami ni kumanin ganyan. Ito sa... Ay, hindi! Anong oras na? Yung mga ganyan. Thank you po, prosecutor. Shoutout po sa mga instructors natin, mga prof natin dyan sa ISU at Chagrin na nakikinig sa atin ngayon. Ewan ko bakit nakikinig tong mga ito na naman. Diba? Sino pong mga kasama ninyo dyan? Or nanunood kayo ng live? Boss, pakisabi nga, walang kanin, busay! Yung sabang inasal na naman to. Shoutout kay Tony Adriano ng Tabs Alicia. Can you play Ikaw Pa Rin Ang Pipiliin Ko by Cup of Joe? Hanapin ko po, ah, parang di pa po yata na-download sa ating console yan. Da-download ko pa lang siguro. Sir Ray, nasan ikaw? Pakikinig ka rin ang radio. Yes po, on air na ako. Pwede kang makapakinig on air ng ating program, Mr. Scorpio. Download mo lang ang ating Taps Radio. Pakibaba na. Okay. Noted po, Doc. Mataas nga po pala. No? Masyado mataas na. Bumabawi sa pamangkin ng pagiging mabuting tao, hindi lang sa magulang, pero pati sa iba. O, diba? Pwede nyo rin pong i-download ang Taps Radio app sa inyong mga app store or sa inyong mga play store, ganyan. Para makapakinig po kayo sa masulok na mundo sa mampanig ng Pilipinas. Anyway, for the meantime, let's get back to the music, mga kapatid. I've got here a song from Skate Avenue with a song called Heaven Knows. Back to back with Britney Spears, Sometimes. Pertain the frequency, mga classmates. Right here, of course, at 107.1 and 107.9 Taos Radio, Real Radio.

9:14 on the clock. And of course, kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. The realest radio on the planet. Good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga wala pa rin pong ginagawa dyan sa mga sandaling ito. Siyempre, baka may mga nag-ano dyan. Ang tawag dito, may naghihintay ng customer, ganyan, di ba? O, di ba? Eh, hello po sa inyong lahat. Uy, sahuran ngayon! Baka nakalimutan kasi nung iba dyan. Para ganahan ka naman today na kumilos-kilos dyan, di ba? Sa kinatatayuan mo. Naririnig ba tayo ngayon ni ano, Ms. Zaihan sa ating live broadcast? Sabi dito ni Kobe, wala akong pera na pambawi para matugunan lahat ng pangangailangan nila noon. Pero ang pagsunod ko bilang anak sa lahat ng mabubuting aral at bili nila, ginagawa ko ngayon lalo na sa aking mga anak. Mga pangaral na kailanman, mas mahalaga kesa sa anumang pera o material na bagay. Sana masaya na sila ngayong di ko na sila makakasama sa buhay. Message from Kobe. Alam mo yun nga yung sinasabi ko na kung hindi ka man makabawi sa material o pinansyal na bagay, kahit man lang sa pagrespeto, eh, dun ka bumawi, di ba? Sa pagiging mabuting anak, ganyan, di ba? Pagmamahal, paggabay, pagtulong rin sa kanila, di ba? Yung pagtulong na mga chores, ganyan. Pag-alaga sa kanila sa pagtanda nila, di ba? May ano naman kasi, ang mahirap lang din sa ano, may mga iba kasing magulang na OA na, kumbaga, di ba? Let's be honest, may mga magulang na ginagawang retirement option ng mga anak. Na tipong di pa nga nakapagtapos o kaya may mga pangarap din sa buhay naman na gusto niyang gawin, di ba? Pero ba't parang inaatang ng obligasyon na buhayin ang pamilya, di ba? Parang pinasa na kaagad. From Rita Boromayo. Anyway, para po sa mga kakatuning lamang sa ating programa na hindi alam kung ano yung context ng pinag-uusapan natin, we have our question of the day kasi mga kapatid. Which goes like this. Paano ka makakabawi sa iyong mga magulang? Or paano ka bumabawi sa iyong mga magulang? Yan po ang ating katanungan na bibigyang linaw sa loob ng 4 oras. Kaya sa mga nais po magpahabol ng mga mensahe dyan, paabot nyo na po sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. A message from texter 1846. Congratulations Ate Cara Alena, nanalo kanina swimming competition sa Alicia, naka-silver siya. Happy for you Ate Kali. Kali po ito. Thanks DJ Max. Uy, congratulations Cara Alena for winning silver medal sa swimming competition dyan po sa may Alicia. Tapsiyan din natin to. Congratulations kapatid! Keep up the good work and syempre, yun. Galingan pa, di ba? From Rita Boromeo, bumabawi ako sa pamamagitan ng pagpunta sa bahay at makipagkwentuhan sa kanila. Especially, pinupunta ko dun yung anak ko para makasama nila kasi tuwing pumupunta kami doon, ramdam ko at kita ko na sobrang saya nila. Hindi basehan ang kung anong bagay o pera ang ibigay mo, kundi ang importante talaga sa kanila ay yung puntahan sila, makipagkwentuhan at makasama sila. Yun naman yung ano, pinaka gusto ng mga magulang talaga. Yung mabigyan rin sila ng oras. Alam mo, naiyak nga ako one time nung may napanood ako doon sa Showtime na may isang magulang na hindi man nagbe-beg pero gusto rin naman siya mabigyan ng attention, di ba? Mapuntahan ng anak, makausap man lang, ganyan. Sabi nung magulang, ganun naman siguro kasi talaga kapag nakikita nilang kaya ng magulang, hinahayaan na lang nila. Diba? Ang gusto lang din naman ng magulang, dalawin siya, di ba? Makipagkwentuhan din naman sa kanya. Sabi ng magulang, ganun naman kasi talaga kapag alam siguro ng anak nila, na anak natin, na malakas ka, na feeling nila, kaya mo, inahayaan ka na lang nila. Mahalaga rin po ang pagbibigay ng oras, di ba? Mas may na ano pa, di ba? Mas
parang mas mahal daw ng mga magulang yung apo kaysa sa anak. Alam niyo bakit? Kasi nung panahong meron ka sa buhay nila, nung panahong bata ka pa, they were so busy, di ba? Naghahanap ng pera para mabigyan ka ng magandang edukasyon. Hindi ka nila malambing kasi busy sila sa trabaho eh. Ngayon, nung na-achieve na nila yung stability na meron sila ngayon, mahina na sila. Malaki ka na rin, di ba? Kaya nakikita nila yun, yung panahong makipaglambingan sa bata, sa mga apo na, doon na nila naibabaling yun. Sabi dito ni Mike Endea, na kay mama ATM ko DJ. Ay, ikaw naman na nagbigay eh, di wala kang karapatang magreklamo, di ba? Saludo sa mga ano, patuloy na bumabawi sa kanilang mga magulang nila. Depende sa anong stage ng buhay ka na, kung pamilyado ka na rin, uunahin mo yung prime family mo, tapos yung sarili and spouse mo. Tapos yung future ng prime family mo, then secure na may maitabi ka ng kaunti. Then kung may labis, cascade na yun sa mga magulang mo. From Benjamin Bio. O yun nga, depende sa estado, di ba? Lalo na kapag bumubuo ka na rin ng sarili mong pamilya, ng sarili mong version, di ba? Eh, huwag namang ipilit ng mga magulang na sila ang unahin. I get the point na dapat intindihin na rin sila, pero yung anak ninyo meron ding sarili ng pamilya. May mga anak na rin, di ba? Huwag yung ipagpilitan. Shout out Elmer Subia from Ilagan City, Isabela. Good morning! Nakakabwisit kasi yung mga magulang na hindi mo man lang ako matulungan, di ba? Hello! Pamilyado na rin yung anak mo. May mga magulang kasi na manunumbat pa, di ba? Na parang

Eh, sasabihin na, wala ka kung wala ako. Tandaan mo yan. Kung pwede lang makapanumbat na hindi ko ginustong mapunta rito sa buhay na to, na ikaw ang magulang, di ba? Kapag pag may ganung sumbat ng magulang, pag sinumbatan mo, bastos ka. Saan ka lulugar niyan, di ba? Kapag hindi mo naman niribatan, parang tinanggap mo na lang din. Ang hirap ng ganun, kapatid. Sana rin naman, mag-intindihan yung dalawa. Intindihin ng anak yung magulang, intindihin ng magulang yung anak, di ba? Sabi nga, respect begets respect. Kung ayaw mong hindi kayo respeto, eh, rumespeto ka, di ba? 922 on the clock, mga kapatid. Eh, ako wala na nga akong mga magulang, eh. Alam mo, yun yung gustong-gusto kong bumawi. Gustong-gusto kong may paramdam sa mga magulang ko na yung mga bagay na hindi namin nakuha na ngayon eh, natatamasa ako na. Kaso wala na yung magulang ko eh. Ano pa ako babawi, di ba? Kaya nga binubuhos sa pamilya, di ba? Mm. Sakit dun, yung pamilya na, pang-asawa mo, ay, pabigat. Ay, may mga bata tayo sa ano ngayon. Again, ang ating text line para po sa mga nais magpahabol ng mga mensahe. That's 0935-810-8217 o sa aking FB page po na DJ Max. Dito kasi sa atin sa Pilipinas, meron tayong kultura ng utang ng loob, di ba? Unlike sa ibang bansa na wala yun eh. Which is ano naman, can be positive, can be negative as well. Ang utang ng loob, hindi obligadong bayaran eh, di ba? Kasi in the first place, tulong yun eh. Wala namang certain span of time para bayaran mo yun, di ba? Nasa sa'yo yun kung tatanawin mo bilang utang ng loob. Pero for you to dictate sa isang tao na tanawin na sa utang ng loob yun, eh, how dare you? At tumulong ka pala para may balik sa'yo. Hindi ka tumulong ng bukal sa puso mo, di ba? Yung mga bata naman nangungulit sa atin! For the meantime, let's get back to the music, mga kapatid. I've got your song from Sign. They greet with a song called Ikaw Pa Rin. Back to back with M2M's Pretty Boy. Only here and still here, of course. At 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Ay, Besh, kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh, eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh. 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: 9 o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio.
1: Ayan, 4 seconds na lang kasi mga kapatid. 9:41 on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio ngani. Good morning sa mga nakatunin pa rin po sa ating programa. Sa mga sandaling ito, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating programa. Sa mga nang iwan naman dyan at bumalik ngayon, oh, diba? Alam kong babalik at babalik kayo mga kapatid. Dito pa din kayo eh. At nananatili ang ating katanungan, paano ka bumabawi sa iyong mga magulang? Again, paano ka bumabawi sa iyong mga magulang? We've got our messages right here. Pwede ka na pumasok. Ayan. Pa-wait lang ha, nag-a-adlib lang ako. We've got a message here. From Gladeline Orlandes, kahit malayo at abala sa gawain, naglalaan ako ng oras para makausap siya, nakikinig sa mga kwento niya kahit paulit-ulit. Hindi ako nagsasawa makapag-usap at makinig dahil ito lang ang paraan kung paano ko may padama na mahal ko siya. Kahit sa cellphone lang ako, may presensya. O, diba? May mga ganung ano talaga, anak na... naglalaan pa rin ng oras para sa kanilang mga magulang. Which is very important nga naman. Hindi sapat na binibigyan mo lang ng pera, ng mga material na bagay, hindi sapat na inispoil mo lang na mag-travel, ganyan. It is very important as well na mabigyan sila ng oras, mabigyan ng attention, diba? Which is kailangan na rin ng mga magulang natin. Kasi habang tumatanda ang mga magulang natin, nagiging sentimental, ganyan. Yung alam mo yung nagiging malungkutin, ganyan. Mahilig na rin mag-relax, ganun. Kumbaga, nagdadrama, di ba? Na, alam mo, pag binabalikan natin yung mga panahon ganito, ganun. Yung mga ganun bagay, na tipong mapapayak pa sila pag kinikwento yung nakaraan, yung hirap ng buhay, kung paano ka pinalaki, ganun. Ay, ngayon, malaki ka na, magbaliktanaw ka naman daw, ah, ganun. Ayan. Good morning to Sir Ray Cesar Valdez, ang pinakamasungit kong PE instructor dyan sa may ISU at Chagi. Ewan ko, nakikinig pa rin siya sa atin sa mga sandaling ito. Kala ko magkasama sila ni Sir AJ kasi nagsabay silang mag-chat sa akin na, "Oy, good morning! Aro tumara para liyag dyan." Again, ang ating question of the day mga kapatid. Paano ka bumabawi sa iyong mga magulang? Naku, nag-chat si Sir Ray. Nakikinig pa rin siya. Baka, pag-push upin ako nito. Mahirap na. Diba ba ito si Sir Ray? Madilim. Nung college pa ako Siyempre, mahirap biruin ito si Sir Ray. Ngayon, nandito na ako, Sir Ray. Nakikinig ka na lang. Good morning, Sir Ray Cesar Valdez. But parang chill-chill lang si Sir Ray ngayon. Travel-travel lang. Buhay niyo, Sir Ray, ha? DJ, shout-out kay Martang Judy Kumba. Good morning! Parating nagsashow up pag kailangan. Nag-iisip ng surprise on special occasion para maging memorable. Unang humihingi ng sorry at pag-unawa sa misunderstanding. A message from Alice M. Co. Pagpapakumbaba, di ba? Which is very important sa mga magulang. Pero, is it right na laging anak na lang nagpapakumbaba? Ganun ba talaga dapat yun? Dapat ba laging anak na lang nag-a-adjust? Kahit na mali na ang magulang? Wala, matanong ko lang din, di ba? A message from Marilyn Magallanes, yung pinanalo ko rin yung... Pinalo. Akala ko pinanalo. Yung pinalo ko rin sila ng pamitik, charot lang, sabi niya rito. Siguro naman, kahit papaano, minahal ko sila at nakabawi in my own way. At ramdam ko na proud sila sa amin kahit na ako'y naging pasaway. Well, it's part of being a teenager, sabi ni Rin. Marilyn Magallanes. Magallanes Boulevard yan. Anyway, mas lalo natin pupuntuhan ang usapang ito. Ang katanungang, paano ka bumabawi sa iyong mga magulang? Sapagkat ako'y magbabalik at ating pakikinggan ang nagbabagang balita hatid sa atin ng ating student broadcaster right after this broadcast. Magka mga awitin. Retain the frequency, mga classmate. Right here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

And away in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning! May mga bata kasi dito sa harapan ko na panay ang kalabog tapos sabi ng good morning, DJ. Diba? Ewan ko ba talagang parang tumatak na sa kanila yung ano, parang trademark ko na yan. Na yung good morning ng good morning, diba? Parang hirap din kasi yung sabihin ng goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, eh, no? Good afternoon, good afternoon, good afternoon, diba? Kaya doon na tayo sa good morning, good morning, good morning, good morning. Kaya talaga napunta tayo sa pang-umaga, eh. Kasi nang buubulabog, eh, diba? Anyway, we're almost down with the final hour of this particular segment, The Greatest Love Song. Wherein we were able to play you guys your favorite love songs, mellow songs, low rock songs. Tatawid na po tayo maya-maya sa ating huling programa, sa ating huling oras sa radyo. Kasi hanggang 12 noon lang po tayo, di ba? Ang unang bahagi ng The Lunch Break Show. Sa mga nabitin, sulitin natin ng dalawang oras na nalalabi na magkakasama pa tayo, di ba? Sapagkat ay pinagpapaunang alam ko na. Pinagpapauna ko na na bukas ang bukas ay hindi niyo makakasama ang inyong lingkod gawa ng mayroong prior commitment. Guest speaker nga ni, 'di ba? Lecturer nga ni, kalahay mo 'yun na napapansin tayo. Okay, suki talaga natin yung tawag dito yung isang institusyon. Isang administrasyon. Diyan sa may San Mateo. Ay, marami rin silang branches. Diba? May Nia San Mateo, Nia Ramon, Nia Santiago, Nia Kawayan. Sadyang nauna ang Nia San Mateo, diba? So, mga nakikinig po sa atin dyan ngayon, kita-kits po tayo. Tomorrow, diyan sa may Nia San Mateo para sa kanilang public speaking seminar. Huh? Seminar yan? Kaya mai-impart nating knowledge sa kanila. Ano? May ganun naman pala. Kaya may impartation ng knowledge. Sabi dito ni Jess Pierre, nananatili ang ating question of the day, mga kapatid. Ano? Paano ka bumabawi sa iyong mga magulang? Pumapasyal kami tuwing may okasyon at pag walang pasok ang mga apo niya. Kasama ang mga anak ko, tapos bumibili yung kapatid ko ng gusto niyang ulamin. Yung pinagluluto ko sila sa bahay. Ganun. Nga, quality time, diba? Ganun bumawi sa magulang. How about now, yung mga teenager pa lang dyan, yung mga bata-bata pa, paano kayo bumabawi sa inyong mga magulang? Bukod sa, ang tawag dito, pinagbubuti ninyo ang pag-aaral ninyo. This is not to brag, DJ Max, pero binilhan ko ng sasakyan yung tatay ko kasi matagal na niyang pangarap magkaroon ng sasakyan. Uy, congratulations, ha? Diba? May mga magulang tayo na minsan may pinangarap silang bagay na hindi nila makuha-kuha gawa ng mas nilalaan nila yung pera sa inyo. Dito si Chelsea Velasco. Diba? Yung tipong minsan nangarap sila magkaroon ng magandang sasakyan, magandang bahay din, diba? Pero mas inuna nilang bigyan ka ng magandang edukasyon. Diba? O ngayon, medyo matanda na sila, pagod na rin sa buhay. Kumbaga, naubusan na sila ng oras, ng lakas para mabili yung gusto rin naman nila. Kasi inuna ka nila. O ngayon, ikaw naman na ang bumawi. Binilhan ng sasakyan. Sana all, no? Congratulations, kapatid. That's not to brag, diba? That's something to celebrate. Diba kasi yabang lang daw ganun, diba? Yung mga rasonan ng mga inggiter-inggitera. Shoutout po kay Uno na pasaway. Uno! Pasaway ka na naman dyan, ha? Tadyakan mo nga. From Julie Ortega, just by being me. Wow! Ikaw na pala yan, di ba? Ikaw na pala ang susi ganun. Just do the duty, pero what's HB? HB pa din siya, sabi ni Julie Ortega. Medyo di ko nagets ang kanyang mensahe.
From Rihanna Erosido, pinagawan ko ng disenteng bahay tapos si Papa din ang gumawa. Sana pinasahod mo yung tatay mo, di ba? Para mas damang dama, ganun. Diba, yung mga, yun nga, nandun eh. Minsan na nga na magandang bahay, hindi na nila kaya kasi nga mahihina na sila. Kaya naman ang tumupad, diba? Pero kung may pamilya kayo at hindi kaya ng ano, edi explain to your father, mother, diba? Pero required ba na i-qualify yung hindi mo pag, ano, pagbabaliktanaw, ganun? Sinasabihan ko din naman, ano daw? Sabi dito ni Pancit Canton, kasi Pancit Canton na naman yung pangalan. Ganun yung tawag natin sa mga taong parang noodles yung pangalan. Sinasabihan ko din mama ko pag kasama ko siya sa mamalengke, huwag ka na magtututuro dyan. Nakabudget lang pamalengke natin, iiwan kita dito, sige ka. Ganun bata yung nanay. Ganun naman pala magbalik eh, no? Ganun pala bumawi. Diba nung mga bata kasi tayo, huwag ka na magtututuro dyan. Iwan kita. Sabi ko na, dapat iniwan na lang kita eh. Diba mga ganun-ganun yung mga nanay tatay natin. O ngayon eh, bumawi. Ganun sa para, ganun paraan naman pala. Kapag may free time, mamili ng fruits, bread, etc. Always idamay ko parents ko sa pagbili ng fruits, etc. Tapos ipapadala ko sa brother ko. Ganun naman yung iba na kapag hindi kayang magpakita physically sa mga magulang nila, they let their parents know their presence by sending gifts, foods, or whatever it is, diba? Doon naman yung paraan ng iba, through material things naman sila bumabawi. Yung iba, oras, diba? Which is very important. Both are important naman. Diba? Okay, oras ka nga sa kanya, para sa mga naghihirap. Nga, di ba? Hihingi ka pa rin ng pagkain sa mga magulang mo, ganon. May anak ka na, may asawa ka na, sa bahay ka pa rin ng mga magulang mo nakatira at humihingi ng pangkain. I'm not saying na mali ang pagtira, nakasama ang mga magulang. What I'm saying is, kung may pamilya ka na, may asawa at anak ka na, eh wag mo namang iasa sa mga magulang mo na buhayin yung mga anak mo, ganon, di ba? May mga ganon kasing anak na ang lalaki na, di ba? Mga batugan, di ba? Yung ang lakas mag-anak sa maagang panahon. Tapos hinahayaan na magulang ang bumuhay sa mga apo, ganun. Sakit nun. Ang sakit nyo sa brain. Anong thought process ng mga anak na ganun? Nalagyan ba ng magic sarap yung utak nyo? Sa umaga, bangon sa kama. Sabi niya. Sabi kasi dito ni Arvin Vergara, ako ang pumipili ng manok na ilalaban ng tatay ko, DJ. Ganun ako bumawi. Grabe naman yun! Andun pa rin eh, sugarol pa rin eh, manabong pa din eh. Hanggat kaya ko magbigay, magbibigay ako sa abot ng aking makakaya. Pinaka natatakot kasi ako na mangyari ang mawala ang nanay ko. Sana Paghina niya, maalagaan ko siya gaya ng pag-aalaga niya sa mga anak ko. O diba? Whether we like it or not, darating at darating yung araw na lilisan at lilisan ng mga magulang natin. Diba? Kaya nga, lagi yung sinasabi rin sa mga estudyante ko, cherish every moments na kasama ninyo ang mga magulang ninyo. Kasi, who knows kung hanggang saan lang sila ng kwento ng buhay mo, di ba? Malay mo kung saka na himasmasan na bumawi sa magulang mo eh, yun yung panahon na late na. Wala na pala sila, ganun. Or nangihina na sila, di na nila masulit yung oras na kasama ka rin, di ba? Pinagsisilbihan ko po, luto, laba, linis bahay at alaga sa nanay. Wala kasi tatay ko, sabi dito ni Cynthia Lipumano. Meron naman yung mga anak na ano, na hindi na nag-asawa, gawa ng ano, ng mas inuna ang magulang. Hindi ko sinasabing mali, okay yun. O hindi ko sinasabing mali yun. Pero, kapatid, nakalimutan mo ang sarili mo. Sa laging pag-intindi mo sa magulang mo, nakalimutan mo ang sarili mo. Ano na lang mangyayari sa'yo kapag nawala ang magulang mo? Although, I get it na yung iba na mga anak, masaya na na pinagsisilbihan ng magulang. Okay na sila ron. Pero kapatid, you have to create your own version din. Hindi pwedeng lagi na lang magulang mo. Gumawa ka rin ng sa sarili mo, di ba?
Asa na yung turo ng Diyos na be fruitful, di ba? Oh, inaman yung pagiging fruitful mo na ang daming anak kami. Mahalin sila kahit limitado sa material na bagay, sabi dito ni Miss Torres. O, yun nga sabi natin. Kung limitado ka man sa mga material na bagay, kapos ka financial, eh, bumawi ka sa oras. Bumawi ka sa pagmamahal sa kanila, sa mga magagandang asal, di ba? Yung, ay na, kung tanda mo na, sakit ka pa sa ulo. Di ba? Binibigay ko lahat ng makakaya ko sa kanila para guminhawa ang kanilang buhay, bawi sa hirap at pagtitiis niya sa pagpapalaki sa amin. From Sheva, Sheva Diana, Marfil. Yung pala, yung pahabol yung apelyedo, Marfil. Binibigay ko lahat ng makakaya ko sa kanila. Ano yung makakaya ko sa kanila para guminhawa ang kanilang buhay? Oh, pero take note mga classmates din ano, na apart from giving back to your parents, make sure na meron din para sa inyo. Like, if ever man na mag-create na kayo ng own version ng family ninyo, ng own version ninyo, make sure na meron din para sa'yo. Ganun. Hindi ko sinasabi ng mali na unahin mo ang sarili mo. Kasi ano eh, may obligasyon ka rin sa sarili mo eh, di ba? Obligasyon mong alagaan yung sarili mo, obligasyon mong humanap na makakatuwang sa buhay mo, di ba? Obligasyon mong gumawa rin ng pamilya, di ba? Na sariling version mo. Hindi ko rin masinasabing mali na unahin ng magulang. Pero mas priority mo rin ang sarili mo. Unahin mo rin ang sarili mo, kapatid. Nagbibigay hanggat meron ako. At ramdam ko din naman ang blessing pagbalik. Which is true rin naman. Diba na, pag may itinulong ka, 10 times ang balik niyan sa'yo. Na kapag naging mabuti ka, magiging mabuti rin sila. Pero I beg to disagree on some portions. Kasi, may ibang anak na naging mabuti. Pero, ba't sinuklian ng nagmalabis na magulang, diba? Especially sa may ano, sa may mga pamilya na diyan na may mga biyenan, 'di ba? Magulang na naturing sila, magulang na itinuring sila. Pero bakit ganoon? Nagpakita ng mabuti ang inyong mga manugang. Ikaw na biyenan ka. The other way around ang iyong pinakita. Grabe ka naman. May ceremonial something pala dito sa harapan natin ngayon, mga kapatid. Parang nagsasign ng something yung ating mga elected officials ng SCC. Ayan, nakaluhod sila eh. Ganyan palang ceremonias dito. Hello DJ! Meron po ba si DJ No Name? Yes, meron po siya. Binibigyan ko ng oras at importansya, which is very important, kapatid. But that is not something to beg from your parents. Anyway, keep those messages coming. I'll read those more when I get back with you guys. Our digits, 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Natalie Cole with a song called Starting Over Again. For those of you guys na naghahanap ng mga throwback music sa mga sandaling ito. Mga nasa bukid dyan, mga bukirin, ganyan. Na gusto ng mellow songs, diba? Mga old songs, mga old soul. Yan yung mga tawag natin sa mga yan. Back to back with Celine Dion's The Power of Love. Retain the frequency, mga kababayan. Only here and still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, your solid kachikahan, kakulitan on air. My name's DJ Max. Enjoy the songs, mga kapatid. I'll be back.

0: utusan. Ang kapal mo.
1: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo. Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy? Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
0: Ah, eh. Yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: 9 o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Pabsa Radio, Real Radio.
1: Ng ating oras, mga kapatid. We're down with the final scratch of this particular segment, The Greatest Love Song. Tatawid na po tayo sa ating susunod na programa, The Breakfast Show. Para po sa mga mananahalian dyan, para nakikinig sa atin si Sir Marjun sa mga sandaling ito. Sa mga sumahod na dyan sa mga sandaling ito, ay! Treat yourself, kapatid. Kumain ka ng masarap. Kumain ka ng freska tuna. Freska tuna naman pala. Diba, deserve mo yan. Treat mo rin yung sarili mo, diba? After ng ilang linggong puro tubig at itlog lang. Sa wakas, makakakain ka na rin ang masarap na vayan. Vayan! Ulam, kapatid, ulam! Naalala ko nung una ko na-encounter yung word na yun. What's the vayan sa kantina? Could you ask them, Max? What's vayan? Vayan ng Isabela, ganun? Ay, bayan pala yun, bayan. Sorry. Diba, malapit na ang panahalian, mga kapatid. Alam ko yung iba sumahod na dyan, kaya kumain ka ng masarap. Diba? Celebrate small wins. Pero wag naman masyadong bongga kasi kaka-celebrate mo niya, sinasabi ko sa'yo. Paano kung araw-araw na lang, may small wins ka, araw-araw sinaselebrate mo yan, di, wala na, tigbak na ang pera mo niyan, kapatid. Naglalakad ka na niya na parang timang na, ganun, diba? Anyway, nananatili ang ating katanungan. Para po sa mga kaka-tune in pa lamang sa ating programa na nais makibahagi ng kwento at hindi alam kung anong context ang ating pinag-uusapan, our question of the day goes this way. Paano ka bumabawi sa iyong mga magulang? Again, paano ka bumabawi sa iyong mga magulang? Kaya ang ating katanungan na malapit-lapit na nating wakasan gawa ng palapit ng ating pinal na oras na magkakasama tayo dito. Wow. Sabi dito ni Eileen, si Mother daw? Si Mother DJ ang ayaw sa gala, sa ganito, sa ganyan, kasi natatakot something might happen daw. Pero if I have more than enough money, gusto ko yung idaing naman niya sa akin na ang sakit na ng paan niya at puwet sa kakagala. Gusto ko ma-enjoy na niya ang the other side of life. Yung puro na lang leisure siya, hindi na problem at pagod. And I hope and I pray na sana makamit ko din yung DJ. God's will, makakamit mo yan, kapatid. Diba? Ikaw pa ba? Kayang-kaya mo yan. Wala kang sinukuan, diba? Paano naman babawi, DJ, kung sinabihan ako ng ampun ka lang? At parang hindi ko dama ang pagmamahal ng magulang. Alam mo, kahit na ano, na may mga ganung magulang, try mo pa rin bumawi. Ngayon, kung naibigay mo na lahat at hindi pa rin sapat, kulang na kulang pa rin para sa kanila, that's the time to cut them off, di ba? Yung iba kasi, we have this generational idea, generational, ang tawag dito, na paniniwala. At all times, dapat maging mabuti ka sa magulang mo. Na kahit anong gawin nila sa'yo, balibalik tayo mga mundo, magulang mo sila. I get that fact, di ba? Balibalik tayo mga mundo, magulang mo sila. Tama yun. Pero that doesn't permit them para walang yain ka, para bastusin ka bilang anak nila. Diba? If it's too toxic for you to have them, then cut them off. Simple as that, diba? Pero I'm not saying sa lahat. Yung iba, diba? May mga magulang na abusado. Alam natin yan. May mga magulang na sinuklian na, nagbigay naman yung anak, nagbibigay yung anak, pero walang yai, di ba? You should cut those people off, di ba? Ayun ako, may nanguhugutan na, sinasabi ko lang na, no? Sabi naman dito ni Charlotte Cerigliano, bumabawi naman ako lagi kaso may favorite daughter, kaya di makikita ang worth mo. Totoo yan, di ba? Hindi lang sa school may favoritism, buti pa sa TAPS walang favoritism. Even sa ano, sa pamilya may favoritism, sa totoo lang. At karamihan ang anak na nakakaramdam niya. Alam mo ano yung movie na The Seven Sundays? Seven Sundays ba yun? Yung basta yung sila Ding Dong Dante. Ganda nung sagutan dun ng magkakapatid. Pati yung ano yun dun sa may ano sa Four Sisters in a Wedding. Si Bobby. Di ba yung mga iconic lines nila Bobby, nila Ding Dong Dantes, di ba? Ano nga sa akin, nakasib sa akin yun kay Ding Dong Dantes, di ba? Is it my fault that unlike you and Kuya, I chose to stay and study? Di ba? Yung mga ganun-ganun eh. Gusto kong isumbat din yan. Kaso sinususumbatan ko. Palagi kang humihingi ng tawad sa kanila araw-araw kasi sobrang hirap nila nung bata ka pa para lang mabuhay ka. Di ba? Bakit mo kailangan i-apologize yun? Bakit kailangan mong ihingi ng pasensya yun? Hindi mo naman kontrolado yung bagay na yun, di ba? Sila ang dapat humingi ng pasensya sa'yo. Kasi dumating ka sa mundo na hindi pala sila handa. And that's their fault, di ba? Let's be real, mga kapatid. Kung gagawa kayo ng pamilya, mag-aanak kayo, eh, ang tawag dito, make sure na prepared kayo. Make sure na financially ready kayo. Kahit hindi mo financially stable, basta financially ready kayo. To provide para sa mga anak ninyo, para sa asawa ninyo, para sa pamilya nyo, in short, diba? And never blame your offspring, yung mga anak ninyo, na ang hirap ng buhay, dumagdag ka pa, mga ganyan, di ba? Huwag ninyong ibabaling sa anak ninyo kasi kayo ang nag-decision niyan. Well, hindi naman sila parte sa decision making nung ginagawa nyo sila, di ba? Pag yan, nanumbat na kung may chance lang ako para mamili ng magulang. Di ba, mga ganyan? Eh, pinili nyong ilabas sila sa mundong to, obligasyon nyo sila, di ba? Sabi dito ni Edna Paderes, mahaba-haba ang kanyang mensahe. Ma'am Edna! Very novela naman, di ba? Balikan ko na lang po yung message ninyo mamaya. Gawa ng palapit na tayo sa broadcast natin na Tita Edna. Anyway, keep those messages coming, mga classmates, mga tapsiyan. Sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Chris Dubois with a song called Lady in Red, back-to-back with El DeBarge, Who's Holding Donna Now. Our final wave songs for this particular segment, The Greatest Love Song. At tatawin na po tayo sa ating The Breakfast, ay The Breakfast Show, The Lunch Break Show. Bumalik na naman sa breakfast. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio.

It's lunchtime, mga kapatid! Yeah, buddy! Kasi mga maka-attorney Harold Respicio nung yeah, buddy! Anyway, magandang umaga pa rin po sa inyong lahat sa mga nananatili nakatutok sa ating programa, nakastock sa ating radyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Anyway, you're doing well matapos ang kalahati ng araw na ito. Diba maya-maya, uwian na naman kapatid, diba? O, eh, maya-maya, ubos na naman ang ngayon sahod niyan, diba? Kawawa ka na naman yan. Maghihintay ka na naman hanggang katapusan na nga. Eh, ganun talaga, kapag sumahod ka, kailang ubusin, diba? Pero sa tamang paraan, hindi ko sinasabing ubus-ubus biyaya, ano? Hirap kaya yun, ha? Diba? Ubus-ubus biyaya, mamaya nakatungang nga kanyan kapag gano'n, diba? Sabi ko sa'yo kapatid, matuto kang mag-impok ng iyong pera. Bukod dun, dapat matuto kang mag-invest. Kala mo naman talaga, ang dami kong investments. Ano? Hindi, ano kasi, mas nag-i-invest ako sa education, gano'n. Education? Ayan, sa pag-aaral, diba? Diba kailangan nating pandayin lalo ang ating karunungan? Speaking of pandayin, shout out po sa mga taga-Pandayan Bookshop, Kabalikat sa Pag-aaral. Diyan po sa may Alicia Isabela. Good morning to you, Sir Jonathan Alonzo. Pa, ha? Ano daw? Mamaya natin basahin ito. Speaking of, diba, nananatili ang ating katanungan na para po sa mga kakatunin lang sa ating programa. Na! Paano ka bumabawi sa iyong mga magulang? Again, paano ka bumabawi sa iyong mga magulang? Yan ang ating katanungan at bibigyan ang linaw sa mga huling oras natin ngayon dito sa ating programa. Going back with the message from Tita Edna, which says here, wala daw sabi ng mga anak na matatapos nagkaroon ng pakpak. Ano daw? Tita Edna, Chappy. Wala daw. Sabi ng mga anak na matapos magkaroon ng pakpak. Responsibilidad ng magulang daw ang mga anak at hindi responsibility ng mga anak ang umalala sa magulang. Wala akong sinabing umalala, Tita Edna. Ang sabi ko, hindi responsibilidad ng anak na buhayin ang magulang. Pero alalahanin, that's part, di ba? Diba na lang, malaki ang trauma ng anak, di ba? Pero the truth, God is really good. Si Papa God ang magpapaalala sa mga palalong anak kung sino sila at paano sila nag-exist sa mundo. Yeah, di ba? We get it. We know it. Na through the parents, lumabas ang mga anak. But always remember, it's not the offspring's choice na lumabas sa mundong ito. Di ba? Natin, hindi ginusto ng mga magulang ng mga anak natin na lumabas sa mundong ito at kayo ang naging magulang. Choice nyo yun na kayo ang maging magulang ng mga anak ninyo kasi kayo ang gumawa nga sa kanila, eh, di ba? Sinasabi ko sa inyo, eh. Na kapag nagabyado ang isang magulang, nilalabas niya, di ba? Especially kapag may kailangan, di ba? Isusumbat ng magulang yung pagiging magulang nila. Ang tanong, nagpakamagulang ka ba? Tumayo ka ba bilang magulang talaga? Naibigay mo ba talaga ng tama yung mga pangangailangan ng anak mo bago mo isumbat yung pagiging magulang mo? Di ba? Para naman sa mga anak dyan na walang utang ng loob, we get it as well. Na yun nga sabi natin, hindi obligasyon ng anak na buhayin ng magulang nila. Pero kung isa kang bata, isa kang anak na may delikadesa, pagmamahal na tunay sa iyong mga magulang, alam at alam mo na darating ang araw na manghihina sila. Diba? So you should make bawi din, diba? Mahirap na bumalik sa'yo yung ginagawa mo sa magulang mo, diba? Tatanda ka rin, bata ka pa sa ngayon, pero sa pagtanda mo, gusto mo bang ganun din ang gawin sa'yo ng mga anak mo? I'm siding both sides, ha. I'm taking both sides. Hindi ko pinagtatanggol yung anak, hindi ko pinagtatanggol yung magulang lang, and so on and so forth. We're taking both sides here. Ano tayo sa katanungan na paano ka bumabawi sa mga magulang mo? Ako
Ako na ang umako ng responsibilidad ng mga magulang ko sa mga kapatid ko. Ako na nagpapaaral sa mga kapatid ko kasi nakikita akong nanghihina na yung mga magulang ko. From me yan. O diba, if you have the capacity to help, might as well help them, diba? Pero never obligate your children. Binibilan ko lagi ng ulam. Ayaw ko nang wala silang ulam. That's a simple way of giving back to them. Pagbibigay ng ulam, pagbibigay ng oras, bukod pa dun sa ano, sa pagmamahal nyo sa kanila, di ba? Siyempre, DJ, gawin ang mga gawaing bahay at nagbibigay din tuwing payday. Message from Ricardo Estrada. Nagbibigay tuwing payday. O gaya ngayon, magbibigay ka na yan, di ba? O sa mga kabataan dyan, especially mga wala pa namang trabaho, the simplest way para makapagbalik kayo sa magulang nyo as early as now is yung pagbutihin ninyo yung pag-aaral ninyo, di ba? Mag-focus kayo. You had that privilege. Although it is your right para makapag-aral, di ba? Eh, huwag nyo namang abusuhin ang karapatang iyan na ine-neglect ninyo yung, ang tawag dito, yung bigay ng magulang nyo na yan. Pag-aral ka na nga lang ng mabuti, di mo pa kaya. Ano ba naman yan? Ay, palamunin ka na lang habang life. Parang ang hirap naman nun, kapatid. Pag nakita kita at gaganyan-ganyan ka, malamang sa malamang, sinampal ko yung...

0: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
1: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
0: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
1: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
0: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
1: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? E magpatuloy nga, di mo magawa.
0: Ah eh, yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show. Lunch Break Show.
4: In the morning, kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, the realest radio on the planet, mga kapatid. And I'm with Kendra. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. Happy, happy lunch time po ha. Sa mga sumahod na po dyan at na naubos agad ang pera. Dahil sa mga due date dyan, di ba? Yan ang pinakamasakit sa mata, yung due date. Masakit din, may arrears ka pa. Ay, isel ko ba yun? Isel ko ba? May arrears ka pa. Tatlong buwan nga ni. Ba't di ka naputulan? Parang ano no, naswerte mo dun kapatid na tatlo ang arrears mo tapos hindi ka pa rin pinuputulan. Mahal kaya yata talaga ng Panginoon kapag ganyan na. Favorite is si Lord. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 oras, you know, di ba? Habang ng pinagsamahan natin. Again, pinagpapaunang alam ko na po sa inyo dyan, hindi niyo po ako makakasama bukas sapagkat ang inyong lingkod ay wala. Yeah, wala ko bukas. Opo. Sapagkat ang inyong lingkod ay naimbitahan na maging isang guest speaker, resource speaker, and mentor. Hi! Diba, kalaki mo na-invite tayo kapatid. We are we are part of that event. Seryosong ha, damala talaga ako bukas. Anyway, going back to our discussion. Going back to our discussion, very teacher yan. Paano ka bumabawi sa iyong mga magulang? Yan ang ating tawag dito, ang ating katanungan. Hello DJ, sana nakikinig yung nanay ko. Para narinig niya yung mga sinasabi mo. Ganon! Sana inaya mo siya, Mac. Kinig tayo ng radyo. May sinasabi si DJ Max. Pakinggan mo, ha? Ganon mo sana, di ba? Sana meron tayong mga ano, ha? May mga nagalaw tayong samahan dyan or what. May mga somewhat na open mind na naging eye-opener in some way yung ating segment na to ngayon sa araw na ito, di ba? Medyo naging seryoso ang ating talakayan. Naging tawag dito ang ating mga adlib sa mga nagdaang araw. Why are you here? You're out of my sight. Andito na naman itong mga chikiting na ito, itong mangkukulit na ito. 6'7", sabi na itong isang. Ito ang tangkad nito, si Tangkay. Mukha siyang Tangkay. You know what's Tangkay? Bangkay? Tangkay. Yeah. No? Hindi. Good morning. Good morning. Si Jandrix Pedro. Yeah, this is Kendra. Ang daming mga alien. Ang daming alien sa harapan ko. Umalis nga kayong mga alien dito. Shout out kay Tangkay, Dambi, Dambo, Dambi, Dambi 2. O diba hindi nila maintindihan ko ano yung mga sinasabi ko at hindi nila alam kung sino yung mga pinagbababanggit ko. Ayan, hindi pala. Nagula. Good morning sa lahat po ng mga nakatambay pa rin sa ating stasyon. A message from James Arcelia. I pay the bills but her meds and treat her to eat out in a nice restaurant. Also paid for some renovations and didn't become a burden. O, diba? In some way, makatulong kayo yung pagiging angat mo naman. Huwag kang maging masyadong pabigat sa buhay. Ba't nandito kayo? Kuya Ido, kung napapakinggan nyo nga po ako, pakihatak yung mga bata dito. May mga bata po dito sa station niya. Dito sa booth natin. Why are you guys here? You guys are not allowed unless so cold, di ba? Cold upon. Wait, you close the door. Ayan. Anyway.
5: Good morning.
4: O, di ba may makulit sa radyo? May mga na, no, may mga naririnig pa tayong nag-good morning. Sabi sa inyo, eh, masyadong sikat yung ating tagline na. Hindi ba tagline yun eh? Nakasanayan ko lang. Good morning. Hey. Pati ako nabulol na sa sarili kong mga sinasabi rito. Good morning. Isa sa paborito kasi ng nanay ko, DJ, ay may kakwentuhan. Kaya yun, nagsashare po ako ng latest chismis sa kanila para updated sila. Ganon! Ganon naman pala ang ano ninyo, ang lambingan ninyong mag-ina. Siraan ng chismis. Kumbaga siraan ng buhay, isiraan ng buhay ng kabitbahay, mga ganon eh. Grabe naman pala. Pinapagalitan ko sila para makabawi ako, pero di ko pinapalo. Bad yun, sabi dito ni Len Amir. Yeah, bad yun na mamalo ng ano, ng magulang. Pinapagalitan, eh, kung nasa tama ka naman, pwede yun. Bigyan ng pangtong it, DJ, sabi dito ni Mark Mabali. Grabe naman yan. Kinonsinti mo naman ang pagiging sugarol ng magulang mo niyan kapag ganyan. Gusto daw ng nanay at tatay ko, DJ, ang masayang pamilya. Kaya eto, binibigyan ko sila ng madaming apo. Pito na sila. Grabe ka, Harold Milyama. Ang ganda ng pagbawi mo sa iyong mga magulang. Basta kayanin mo at huwag mong ipapasa sa kanila ang responsibilidad, ha? Tatadyaan ko ang source niyan, sinasabi ko. Grabe na. Dapat yung pinipitik yan, eh. Lagyan nga ng lakyan para di makapagparami pa ng wagas. Grabe naman ang pito. Teka. Medyo sa makita ang ulo ko doon sa sinabi ni Mark Milyama, Harold Milyama niya. Grabe naman. Anyway, marami salamat po sa lahat naman nakasama natin sa loob ng apat na oras. Once again, this has been your DJ Mimes, DJ Max. Saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day at laging pakatatandaan, mga kapatid, mga classmates and fellow Tepsians. Mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap ng mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Kendra. Si Kendra naman palang kakanta. A song from One Direction with a song called Still My Girl, back to back with Lil Mix, Black Magic, and The Vamps, Cecilia. Stay stuck, mga kapatid. Right here, of course, at your solid tambayan. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. This has been DJ Max, now signing out. Bye-bye!

0: Star.
1: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

0: Ilan boss at yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sa Blake ka dun pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
2: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.

0: TPS Tops Radio.
1: Hey, nice people, kembali lagi bersama saya.

This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Here we are.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: You know what?
2: What?
1: The greatest gifts you can give to your wife are S for sincerity, A for affection, L for love, A for attention, R for respect, and Y for yourself.
2: Talaga lang ha? Eh, lahat naman tayo binibigay lahat yan sa misis natin.
1: Wait lang pare. Yung sinabi ko ay acronym para sa SA-LA-RI. Sincerity, affection, love, attention, respect, and yourself. Kaya mo ba, pare?
2: Ah, eh, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: TAPS. TAPS. Radio.
1: Beat the records.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Buntis ako.
2: Ha? Paano nangyari yun?
1: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
2: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
1: Ah, eh, yun lang.

0: Anak, bakit ka natin lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
3: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
2: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
3: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
2: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
3: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuloy nga, di mo magawa.
2: Ah eh, yun lang!
4: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
1: Oh, ano sinabi mo?
0: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
1: Eh anak, hindi naman ako carpintero eh. Sa talyer ako.
0: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
1: Ah eh, yun lang. Oo nga no.

0: Jazz Records.
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tufts Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Tufts!
2: Louie, nasaan yung assignment mo sa math?
3: Ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
2: Yun lang.

0: Ang mga teachers sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
2: Nagbabatawa po kayo eh.
1: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
2: Tumigil na nga kayo, Tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
1: Ah, eh. Yun lang.
3: Broadcasting live from TAPS Campus. TAPS Radio. Real radio.
4: It's more fun on TAPS Radio. Broadcasting 24 hours a day. 24 hours a day. 7 days a week. 7 days.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Sino may sabi niyan?
1: Si Papa po.
0: Ay nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
1: Ay, yun lang.
2: In Ilagan City, you're listening to 107.9 Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education, hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pong inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the School of the Future.
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: Ah, yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Anak, tawagan mo ang tatay mo sa cellphone. Pauwiin mo na.
2: Nay, babae po ang sumagot.
1: Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago yung tatay mo eh. Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Ito ang Top Achievers Private School Incorporated, the best performing private elementary school and best performing private secondary school in the whole division of Isabela. Congratulations, Taps! You are the best!
1: Kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman?
2: Hindi ko talaga marinig, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang.

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Cecil, what is electricity?
2: Ma'am, it is a kind of kuryente that dikit to the puste and make our ilaw sindi. But once you touch the kuryente, oh my gosh, I feel the pain.
1: Ah, yun

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio. TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: This is TAPS Radio. Broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kawayan, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.

0: need. I guess I had to lose you on the way to finding me.
1: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
2: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
3: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
3: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang. Hey!

0: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
1: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ayyee! Okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
0: Hindi! Dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
1: Ah, yun lang.

0: nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Sa wakas, may girlfriend na ako.
2: Talaga lang, ha?
1: This is the moment! Oh, yes!
2: Nagpatuli ka na ba?
1: Eh, yun lang.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya, Nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung toyo mo?

0: O siya, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ko sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
0: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
2: Ah, eh, yun lang.

Talks Radio 107.1. Real Radio.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Sana ang relasyon natin parang Wi-Fi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Ah eh, yun lang.

TAPS Radio.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAX. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student.

0: Nagsasawa na ako sa ganitong buhay?
1: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
0: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
1: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
0: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
1: Ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? Imagpatuli nga, di mo magawa.
0: Yun lang!

0: Radio 107.1.
1: Ang musikang pangmasa.